0: jata na nyawo osisire nyawo no waba fi a wo chi wa wo wono de wa be ka wo ti se wonyina so wo hen bio wa brada da ehen fa na do na echire hallelujah bibi chan na bibi apa yen koko na de ye ye ni nyina efrefre urade atemwo de pa yen so edano wo de boye ni betiem edano wo de boye ni obetiem malakai chapter 4 ya time ni ti malakai chapter 4 verse 1 going ya sheka krebi na yemfansi na ti fo mrem awurade se me ne onkasa na dwe ya sam kanyina se beware of the second coming of Christ e ma bibi biara and adam e ma bibi biara enyi wo fri adom ene no krera se koso so yesu kristo mo denten so obe so ni mu ya e da no papa no enim ne de obe yiwa e den afrim malakai chapter 4 verse 1 odi fo ne sisi
1: odi fo malaki mu ma no 19 king kan so ba ko no
0: ko ni mai
1: o se na hwe
0: na hwe
1: e da no reba e be yeself fo
0: no
1: hantamfo nyina
0: jefo nyina minim matepen obaba omra ya bramu hantamfo wona wontia futio ontie atantene ne hantamfo nyina
1: ne obiara odi abonefo
0: sem oni pa bia odi abonefo sem
1: beshi beye se nchenchem
0: obeye se nchenchem ne jatom enim se de nchenchem ate ana grass ate na ejatom jatom e darsa ana pamprom ne jatom bo se darsa detolud ose sana de bonyefo obeye hallelujah
1: amen
0: de boye fo awie ye no da no ba ye te se fo no na e be hye
1: senchenchem
0: be hye senchenchem
1: na e da a ere ba no
0: na da ere ba no
1: e be hye won
0: asafo urade na osi e na osi
1: na ere nya won hini
0: na so wo de boye ni bia no e be ka won na se fo je atene ne fo hallelujah
1: amen
0: won na wadwane ato amoja ona wa jani ato e dinu ono na urade se obeja won na ne wa tra bonim ama boni aye ne se dutan no wo se obehye no na we hinim po e dai enka tuase hallelujah
1: praise God
0: shesha ba bia obejina frera chi na ye assessment se enti ma bra bo mi poyi me ne urade wa yonko fa o da sue mi se o ba papa ehe na me ko ehe na me jina we need yes your wall mobile. Say yes un kan hua. Hey, or mobile. And my dear yes who soon nawano. Nen nim kwasia sem. And yamumu ya de. My yes un nawano. Na yet trene auntie. And no and the radibu who sam pa. We an idea.
1: Question.
0: A dana a pan.
1: A pan.
0: A best sephon. Na a bet tom tisadi. Fono, fono. A dairy. Hallelujah.
1: Praise God.
0: Na ujat them. Na raho sam ne sa was enya aponifo ehinimpo
1: na dubai
0: anani dubai no akasa hampo na nesi na dia recognize hallelujah
1: praise God
0: one o two kwa che no na omukwa na dua bisi omufi anim eno no de ahya no nso sabre ye tu krampo besi store ho ti se no na de ahya no so ye tu asa na da na aba no di ade na wusani wase esitie no obeso obepepam bepepam ase to de oja beso so fu ko ni
1: verse 2 namu amusuro awurade din
0: namu amusuro asafo awurade din no
1: tene awia
0: tene awia
1: awia bepue amam bepue
0: adi amam
1: ayaresa one in tabas
0: ayaresa one in tabas namu amusuro awurade no tene awia
1: bepue
0: amam me bompa ye yi apaye ma o se
1: jesus
0: wa wo awurade suro etu mu awurade ahofoma etu mu wa makwa ma wo kokure tu mu na wiya na oka wo asam en shiram fama
1: amen
0: awia ni lead un kwatre ni
1: amen
0: en kan kom
1: amen
0: wonyi wa na mon fri esum mu
1: amen
0: wonyi wa na mon fri atache mu
1: amen
0: awurade asum je nya wo kra che fa e wo yesu kristo dey mu
1: amen
0: wana wo sura urade no tene ni awia ebe pie di amam hallelujah ko ni ma
1: ayaresa wonen
0: na ayaresa wonen tabanse
1: na mo be free di
0: na mo be free di
1: ahuri huri
0: na mo huri huri
1: nyan chibruwa
0: o jene ba agro wa ridi na o jene ba di agro to wa huri sia na wo yesu huri sia e da no sa na be yo wana wo sura urade no wana ni urade wa pam no e be ya kono